0: niya lang dahil lalang kinapdam. Lak na barik alang siya, gam na barik alang sayo. Alam halam tam, dahil nahaharin tam, sayo na itam, piya-piya papasi. Jilaong dahil jilaong, pahalam dahil jilaong jilaong. Sao na itam, papjub lang tam, alam Tuhan. Mandawani at ang tambaya. Ang ni, janji Tuhan menitam, dawani. Tuhan sang pubuh itam, dahil nyingaw itam paan. Hino-hino pa itam tay. Tuhan sang gri tamuli, pala daleh na, daleh surga. Lusi pletu, Tuhan sang tamlak itam. Tuhan sang plaong, kenap na, alam uritam. Mandawani at ang tambaya.
1: Hello! Miri FM Online.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online man pukul 22 ngedaw atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.